le ye be bu shisku na bu feka ye yo a nyene na angrema yiriti na sarabe ko ke do angrema shi ko kware ne ye yo ke ngo su jore sanga kare sanga mboro yo daka na ejina sanga mboro yo daka ke kurushian sanga mbe ka ko no be ko awu na tribano ayanwe ikere ka kunja akurushi amama awu matrino agaya yade na kunja tama tara su torole jina su junole inshi yanko yuka awu matrino ye jina na kabatu no be we nyuno dos ku su shi to de matrino angirma iko fasa be be nyuno nyine ke ka kikirisu ya nyango shimbe ti kokore oyanje oyo dori yetisu iti dori yetisu ni la ka mene tiso mene la so mene yo so jina no mene ni o kere papati iti dori yetisu kaya kere gina oyo dori yetisu kaya gina sangambe mashini monite afashini o shiamiti nyo o sunagaya o shiamiti nyo bebo nga afajina deken bebo nga ajina ni lamboko biye bashika wasku ko shile ma fe ka bona jina ka tia busu ko sanga nyine maye mbe mkurunde nsu jina ne jina mna time ebwe bonga jina na buke munzo je bona jina na mabunzo ishe besku ko runzunda we nyine no isuma ni o kesu kashi isu dieti bonu isu fondo ya gaya yesu yonzo yenga isu fondo ya konkoni fako tore bi fama yanu babu me ja bubu ya sam be moyo wea to ame ya kinyene ni bekembe busufa mwono na ungo ni na busese buko to nyene kokore na ya njini nke kamene ni wakare ati kerefo ati karachio ati kuruntikio ayende ti wawo kamene debiso ya kereti na saramfere dekebe citoyen yiri na mieba to yekere sanga wayo adamande ikende ya kokorenle kokorenshi abanka nzwaje yirina ulanzwe nyawanzwe na saram na ver ne nyawanzwe na yanje fa kati wonu ambere bansu nati ne damaye nati yesafo mboroso sangangare to nyine natrimba wonu ne wati sudeni ati wonu na mata wati ne na shi kebede kebe kwama no yan bonyinzwe na mam kiti nyawanzwe kati wonu na mbere shi o na nshi na nshi na nshi amanye ne nshi anka be oba itia kokore iyanditi fa orange le itia nga domi bo biagea inzwe to nyene no angirma yire nsu shokan jawo dede sunwe na ba inga kuja oyenda shaka majina ajina oshaka ma aka ajina she kuja matriba wonu ma wo matri no aga ya da mabukuru kabu kondole shinja ti trefie na baju ye nyene to koje to ashin benle akuru shin benle amama wo matri no na fashin nyene nzensu subu isubu okoko isubu okoko isutongosu isushoka kuja kan dama ikoroyo na bukondo iyende koroyo na yotretie sanga ntromo na afashi to ma wo matri nodo na ma ngu ninzu nzani ibukata be kumea ama mene ni okare ya shia be ya shiko kwa nke inga ya jina to jina aba wa himni na akurukoi ya bono yu ya ne shi vyeun ne ba vyeun biko yu me ya ba nsubere ya jina dundu nsubere mbima jina na beye mba juni sakti chama fye kwe nyagbongbe kani ishi vyeo manshima joshi animka bula sanga mabungu nje bula nzo to jina no yesufa tenge suba kanyeti yako ntikim toko ulabu sanu butoko jojo dike kerebi yuko yuki itikanda fama mene nyo kere sanga wa iko joya ya iko fi imo modu ifuse na na yekere sanga wa na enya sochi to itidori yeti sunabu mie nyini mie ni
ninya sochi manyi.